0: ngati ngati area o ngatang kar ki laut pana ngati area ondo chok specific jaga chika song se area jama ngate bahar sa Delhi Billi ga inna ka tunga tang jahan pe thoda hariyali ho jahan pe thoda sa pani ho uske samne ja ke aap kar sakte ho zirbaju ngati dir ngati mana khame barwan pe kavin se khame mana zgo khri ka bing sang bana yoga bana dikchot di specific time chik mo tuk ngate is waqt ka lang se ngati phyar dia aur gya pana ngate meditation bana ka tu ngati body feel mana khatarnak fan ke chindu ju ek to ngati dhiri mausam putthi gyot ngati abu hawa thi gyot dusra ngati dhiri jan porya lao ju ngati local jan pochana odo man ariala sonse ngata yoga man ode ka man extra ngata jitna phanchin ode ka zyada phan ma chok chindu ju
1: bakshi ju chana ju yarang yoga instructor chin ngam bu ambu ran sports person jan ju sina chana ju ngata thung ma chata mu man gaun di hyang sports ne lung pa autonomous yoga zeria exercise ka khos antang se bendu pa haju ki yoga ngati fla cha cha injre khos na tok na yoga rek ben chi ya ba khe exercise sang men tu ju do men ba tangati ba ki mi ma sa ta normal mi sa ya ngati office going sa yo ta haju khoi fla yoga ba che spitam shi cha cha injo
0: As a sports person, there nakatuna kon bulik consciousness yongchin kinga dubar goshin helanga yogic bar goshin nga physical exercise shipin dubar goshin takini stamina takini body tik lusunga next performance pingi tik chok samse. Lekin gatina dukani amasa kiyamin nakatunga the office going person saga dikamana zada dihan takmar goshin kinga ta mana kabina kabi kahina kahitum hame time nikal ki hame abne body kele 5 minute 10 minute time nikal kinga ta yoga bulik bar goshin samse diu bar goshin jucha jabana dakhsani di day to day life pe ngata thong majit bomol la zada pcod chendo pcos chendo cancer chendo saga am po in ka to diabetes chendo kargila nuk zada odo yut pe bache sika ngata doctor ne zer indu de ki chok son se nahi ente exercise ba ta ya fir diabetes ut khan saga dul ba son zer zin
1: lifestyle disease ki
0: chigo odo ne anuk ngata yoga na exercise is mana mangmo fayda ta chinjo cha jabana ngati medication pon yambo yambo yoga exercise she been dukh pana ga tonga ta ngati medication pa jaldi effect bachin pa juya ngati office going insan la ta matlab mo tukna jaldi riglang se office la cha bach ek pehla ngati yoga bulik base jan puja bach pehla yoga ek base de kana jan puju se agar office la bing na ka to khoe din pong matlab hectic ma char gya la lushin do na khuri life pong healthy lushin jo ngana du samet
1: bakhshi jis mana tan tan mol do na ngam bam bhaj khache office la mana stressful as a pressure work ved na ka to khon odna handle ba yin
0: chiz kam se kam mo tu pikanga this meditation chik agar adha ghanta chokshi agar ba se chana ka to meditation is mana matlab ngate dir yoga ba sirya pona matlab kafi feedback on sin baya ki medication ba meditation ba sab sirya pona ki meditation bana ka to din pomanar demo lu sin duk zere kafi dana office agar person is do agar practice banaka to kho amana fan ke chachinju
1: bakhshi ju anchana ju dakhse merang yoga instructor ju sina health department ya res lokso ho ju CHC ya PHC nikas ke te res dri yoga sa bacha ta chana odi yuluna na ju gambuluna ya ran chitanga na ngata ta speak dets mimos la yoga school la ha ju nindu pa ha ju chana ya ran ga chuk feedback ri thop ju ya kho yoga school la chang ta speak ju sam met ju odon school la chimulna
0: tasag was pehla nga joining ba se cha chok chok cha jana ka to na mana mi sag yon me tsu gya na ko CHC PHC center because on se ko CHO la emo la ze bat pin ki nga di jak payon chin he hafta na ek din yoga ba yomat ode jaga intes nga tang school ka cha ya mena anganwadi center ka cha ya mena ka tonga tang public community center se on se nga te ode ka yoga ba zer ba na ko respa chi respa ngis na ko yoga je ba na nga ti der bulik du tok shan duk religious type chi ka ne duk shu ya yoga je ba na hindu ni den ki odulin mana khun respect nis mayons dekana ngarang der na zabardasti khun da khun stambar sa son se apo sa api sa yanti kan sa tik chachin o zoga zer mana khun bulik interest lene nasna na khun da bulik bulik exercise bas junga sa khun kulya kulya pehla pehla exercise kana bal sa spin dekana daksan daksan na khun khuntes ana phone me no ma ju khun mana interesting chore odun bulik fayda yong ma chorin su ju khun dirgoni ka meditation ba chor bana matlab yul khachi ya na response mana ardemo yong ma jucha jaba na khos nga nga leble ba khos phone yong ma phone benong ma ki ra na mo chin ju zeren chik en nga song seria pa na khos ti et ki dizer mo na ka tonga te ga yoga bar go chin ju duna thik chen pa ska zer ma du ba na ka to thik chen du nga ta hard beat te chana ka tonga te chua his len mana du thik chen duk ju yara next yang na mo chin dere da chua in thos matlab ati chimi min na ka to chun che phru in na ka to chimi apo api sa en na pura bar chat ke hisa len indu pa ju
1: embarchez-vous. Un challenge de

0: chen chakan unza odong gang ma nga ti yogyan kena du sha chen su jai yani ki exercise kena sri body sa activity su cha chen su yoga kena kena body na maintain ni sko kena purify cha chen su ka sa
1: bakshi yuma nar de mo mus nga ti exercise nga ti ruspa na nga ti da rgona related chen su pa yoga nga ti ru hu pong ata nangol tik skun thop chen su pa ha jo onani ye sa flexibility de sa nga ti khaji body nga ta thonduk mana ha rebet chok jo ndu kha kho sam chu gwa ngin ndu gya skyang mang ngin ndu khaji ergo riang riang chi yon ndu chana ga min la yoga ba ngin chin ya gangma yoga ba ngin china ki khaji la ngin jame na des ko la ji mol cha bakshi
0: jese ki nga ta flexibility mala pro lus khan to kerna yoga kya de ba ngin chin ji ya ga jese ki khaji ma kyang skum ba myong ka riang riang ka ti yon da ha ji na du na goma exercise ko kula kula yoga practice ba na kule kula ko mana mota pa cha yo den ni cha yo kyang skum ba ngen ba met kule kula yoga den cha na ka to ko flexibility cha chin chu yani ki bome ki na ta khas kar bome cha nga ta go se da jo flexibility go se ar don pi ka nga ta nu chi go se ya kere na nga ta sak chi ki er gan gon chi ma cha rin ka chi ma yong ba nga ta lu chu cha se ya bome la khas kar do so pa ta ne da jo de ke ke na yoga ba cha so ke na ma ta flexibility lu shan chi jo ka sa
1: Chana dosok zermori ya gatsuk peshen riyonet ki gan la yoga ba maboz zire malap ga min la yoga mi bar goshin jo gangma ba na dikchina ki ehtiyat bar goshin yoga kanam.
0: Jese ki yung deha ji zulmo kachi mambo yani ki hypertension yani ki thak malap zori ka hypertension blood pressure yani ki song song chin haju bp high song song chin bp low song song chin acha kerna kachi ga kerna yani ki this is a problem yon chin don't cha yani ki yoga ma mi ba chas po thik din ya chalo thik e kal ga te yoga kerna types ni zon chin ba ja ek to da asana zin chi yon chin dusra kina pranayam zin chi yon chin pranayam yan kerna nga ta yani ki nga ti mental po strong lu shacha pya ha jo mental strong lu shacha se pi kerna ot this is a problem yot kan hon yani ki hypertension yot kan hola pranayam yan kerna zyada zor tang na ka to do ne yani ki khu aaj sakti kulya kunti problems hon chak tang ne lik chacha jo asan to kerna khu ma ba na ka to thik cha chin jo ka sa yani ki this is po yani ki last se ka matlab kafi matlab problems hon so deha jo kon doctor is zerit ki yara this is a problem so jo yare se po me kurwa ho sha do acha yare chinte chiz me kurwa ho sha do a wa se du ba ho se du de o to to me hon la kerna asan po kerna kam dik bana thigin su ju ka sa
1: bakhshis baki de his na related de asan
0: se ki his related ya yon chin jo ha jese ki matlab goma ra shuruati ka yani ki hypertension of the his man zyada yon de ha jo ko ha yani ki zyada ha his yon o de yon kan ulan na sakti ki yoga ma na na thigin to ta goma goma inshast to ka to ko his yon na na ka to do la yoga bulu de yo jo do on sakba na ka to ko his related to gang ma ke na his problem gang ma ke na purify cha chan pa ju ka sa
1: bakshi jo chana di yogi mana fanke na kimo yotin su khanga tan du chik tan tan ba se skulu nika phron langa ta yoga ba chuge dia international days re di jagon mal la khonge di jagon yang skul nga me ka phron la mana di skol la hago ta se yoga ba chuge chana di fanke na mana kimo yotin su chana gachuk fanke re yot gachuk zermo re di yoga ba se nga ta ha thagrin lushin nga tir deluxe di fila samjik fan
0: in this acha nga ta menstruation ne do ala khala nga ta ada du de ha ju mo ta ada du sa na nga ta chan shi problem che o don yong baba sa nga la di yoga khachi ba na ka tro nga ta mana mala phan ke yot pa ju ya ka sa
1: वक्षित नाती दे ओदे टाइम बिका पीरियड से टाइम इका युंखानी दे जर्मो न योगी वजह से जाशि कम छाचिन चुपा जो
0: ता सजो जति कि नता योंचिन दे हाजे ता योगा नता योगा पास न जमाना pura nga tang bomo la regular yoga nga tang ban yan chen men jya chaz bana nga tang je je pres si tan pe kang ati justo kamzo son son nazuk son son chen de ha jo mana ko son son chen de nga tang mana